Thomas Guillermino ambaye na Holanda hapa wa vajuguil wananchi wa Bagolota tufatumile shana mashalambo shapai wakati yao saa 11 na dakika 25 yatukana vako kupachipindi shakulilo ledia kwa mudibalabala patantenga umanyia kenga shkola shadina ngodi pa njini wapapemba kuwa manyia venenteti uti walota kukana vikamei na Bagolota kulipundisha mwimbandi ya yantatu yatuka ya mwaka Akenga habari shandika shandibubuka Bagolota na vikali na ulipundishi kutangola shingale shashipalanja na shimakugwa Mashomo ukaliandika vandabubu wa wiko wa itale 28 mwedi wa 9 watika Auna katoke dau kama na shikola shadina ngodi undakodi ankati shikola sekundara shapanjini wapapemba Dinambadi avu ni 80 na ncheshe 72 10 78 ncheshe au 80 ncheshe tuswini shitanganengo 35 Uwena mbodi ukalipondishe kumanya kutangola dinangodi teko pagwa mashilambo shapai.

0: Nkiwe ke baba ma ke na nya mo tata ni sapang.
1: Chomo ba mo amanaka wana achuela. Ikontha unya wa matata ni tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha.
2: Vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene. Toko womala urua usoworo, womala unsa mpama muhima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia, womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu, ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vano na hikila nekisapahu iyo?
1: Nyenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiritura, unyawa sana matatani, onuku miaka nipio matata, Oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipi tapi, owira onyama tata mahupu otene.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mwamwanaka. Nanso, yu apachira, nipanga kisiani.
0: Onyawa matata.
1: Ikweli. Matata ona naraja, potu arwe hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonukela. Napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka likeria. Nansoni lamu la wiki kechena ni wisunga. Konta ijoilia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwa niya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene, urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulia, utokoti hasana inama, ihopa, Niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya. Wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodia. Wira chikale chomana.
3: Nyuwa mgaraka. Vano naliakavale iolia yohitokota sana. Ihala wira nisi yani.
1: Watu kale chowopi ha. Pataru ule wape iye saaneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwapenya, niya yuhapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia joki kijeria. Amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wahori li ukumi uprovincia yu Cabo Delgado yi wanaka ni institutu oiku yu Mozambique. Ihina wanko pitu umacha orera yi provincia yu Cabo Delgado. Ika vihajeria kani eniruvuma basi wanchina mayo kavihera wari ya 4. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Enditimihe hu ukumi.

rata warrei ano konta mo studio mara di Msambiki o perria ka wira ma pora ne kala ho ne penda ne gemma wani mo a tiena pente ka lo pana a lo pana pente ka tiena si so va ne kala ya ti wona ka mutaka ha si we ne mayene mlo ko na ko tela no ka he tu ba he mo tuna mo irawe o mo pole la he na kala ye yo etu enera nyu om tu gihirwa

o rata wa marahi mo bank tru si poli pela ni si farast ma si wopio ko ti hebar gwa na antena national sa ultimo jornal bonoiti.

si sa ba mali ya bu koman lo ho lo lo ba ani pia hu hi eri ela ba hela yo mstene msambiki ma kelo shukuru wa melu na ikale no ampula re hoteni yano o central tecnica on pia ne wo ti grazia no rosario ikina ku sa radio va nikela o tikilela ka mu koman lo ho lampanta wo talo ba msambiki ni tho o share mi teko ya sa radio ni kuno lelo romeli ka o koman na 4 hora o shaka minuto mlo komshe ni mitano pa here.